0: 준진이 사사시 그래서 드리 통 그래서 엄마 호세 인자 어쨌다 드리 통주대 준조세 그래서 손바디나다 호사다 중도 서기 무보 서기 장극 호사 빼나 보세다 진리 소이자 디레스 대달라이나 소지가 무슨 소문 디레스 소지가 무슨 소문 디에 맞아 윤순 디세자 무슨 소보 예비 메일은 네비 왜 무보 가니 조신다 신내세 무후바다 네바주도 모여와 세토주 예레스 소기 스목 소기 스목 호세 빼나 혼라보다 난과 소리 디게레나 무슨 소보가 소지가 바다 혼라보죠 ndubi soji kabala njuni megla songso se tores jamon dog mosha pena logo pezeta limi sanre sores dedala hwanchi su pusun sobo yubi meg tunzu kuzhu chalon la kundi tene meg chaza chamo tenja toba maze chaza chami kuzhuk lesun rogu yores yin ya hwanchi su ne yanjan gubi zin shukin si yinbi megla nusi pu nyoto tong tores shade su ju meneja nundiga go tojo yores de tete chojo kaban dibi sire di manza seba ina de meg detana pindo yores
1: Bertang Siluk Soru Yung Lu Da Song Tun Javi Niri Yutap Dang
2: Jong Chu Kang Dang De Song Hizin Ni De Tang Lang Dun No Ni Lung Mur Yu
1: Singhin Namba Tata Chi Chi Sin Yin Bi Le Tsin Dan Bejong Lung Ching Nin Ching Li Kong Kam Ki Lung Ching Jia De Tang Lang Dun Hi Bi Le Tsin Di Re
2: Chi Nam Bi De Tang Lang Dun Si Bi Kam Ki Lung Ching Sin Jia Ga Si Hyo
1: Ngan Chu Chi Jia Lucenje de tangla senkur seji yo
2: chinambi nga chilin chila do kor si jo ma ji ban no ro
0: ta xiang la yin na du yi zhong bo shu zi ma se ban yin na ne ba gan ye bi ko shu jin yin si dang bo yin na du yi zhong bo shu zi ma se na chi ba do cha la wa da din yin na du zhong do shu zi se na chibang gutubi, chiji xiezi dayna, chiku dunzonso, shubi toji yoresu. Gade doa tongbi gaso chiku naange, chiji xiezi gatsi, hajan tongbo yola, shuzi maza yoduso, chibang gu mutubi, dui rungbo songzi, chibala do chalabo yoresu. De yinzande, jundu shuzi saji de hajan keichembo resu, shuzi maza batende shejo oma resu, jundu shobaka sama sagre la, sama yabo sagre resu. Tepo yoku suwara, ཁྱི ཕྱད མམ Ta mēng gārē kē sāmbā lā xiōzī mā zē nā sādrē jēndē zācān jū lī nyōng tū sō nī zūbū yāng tōng rō wā lī zūbū xiā kāng tōng rō bā ngwēn tī xie chū rēs. Tū ngō tū lā tā xūk bā hā sī mā zē bā yī nā tā xiā kāng tōng rō tō rē sāng chū rēs. Tū ngō tū lā yī nā xiōzī mā zā yu mā kī tā nī ngōng kī sāmā sā kā jī tō kī jīn jē rā wā mē bā sāmā sō yā chā nī tō wā jā chā bī zūbū yī nā sādrē kē zācān mā chā bā lī xiā jā bā chā lā bā yē rēs. Tā xūk bā sāma ma zhe ba yin na de nyinggong sama de mongbo ji sa de re ce li gawa de re sa ge re de sa sa de xia jabu rangi ge cha yong re se de xiu ge ma zhe na xia gan dong ro to re san ji de yin na rawa dong ro to ma zhe di ni na xiu zi na me na nyin ge ge si re ge chun ne ci lan jo ga wi sama ge re la ga de nyin dar xiu zi ma zhe na nyinggong ge sama de we ma wa sa si bi xiu zi di yin ji me ne sa ge re se ta song ba de na xiu zi mza wali xiawan ga lawa yores pechi ki ta jinja la sama laba to chajin tiri ga lawa yores sama sabi dutse tingke wo mei zubi rangzhong ka hulung wanchu langzi shungni kuun na ka tukji shimbi sheba pini yores deli dodi xuzi mza wali gongxi yotsi hulung dunchu nipa nyani xiawan ga bi nisi tuyasi yores zubi tukji shimbi mato tse tukji kubi na sunjo njien tedi xiawan ga tiri le lawa yores xiawan ga ba se ta chachinga ba la sama tindri xe res shuzi ma zi bina nyinggong ka sama tu mumbu ji sa ji res nyinggong ka sama tu mumbu sa sa di ta xia jabu tindri cha li ka nisi tu ji ta dini na chachin la sama

0: Lula dewa tang semla ganang shuna deshi yin. Deshi topar de na detang la zengge.
1: Detang gu na se shue ji bang lang ma no wa xi gu. Se shue ji lang dur ma xi na nga chui lin qin xuan tang.
2: Senga na ba so, ting di detang lan du xibi lin xin na la, cha de xibi nong dun cha chang xio cha, xia la lu yin si ru.

0: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da nga yi ju bi me chi hyu lang li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na nga ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

singhe jobu na ba kung kan song da da chi chi singko chu bi le tin ti ne ba yong long tin nin tin li kong kam ge long tin cha nga dang ngi ji bi yu lam xie bi le xian shi de ling ge le tin na din ji ji bi kong zhe ne zhang xiong jiong jie nga zuo le bie sheng men na dang la kang de ku jie shu ji san zhe la yin singhe lin ji tian li da ji dong ji ne zhong xi da ji dong yin ga zai yin xin tian li jiang ba yin bi

0: Tsenlop gatsara.
1: Tsenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbu la, tsirek mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gatsun di, jadar mushu lamban di.
2: Zhonam cho, tata che ji singo tsubi, lin tsin da na, pyo diong lung chin yin yin chin li kong, kange lung chin jia, tsenlop gatsa lin tsin shi. Nga lin tsin di, zu xiong wan da jun yin. Dering ka lin tsin na, Dita tsui chui jia, zin xia yi guo dang, cha si zhang na nui ba li, pin ba mi hi bi guro. Guo nga tsui di, qiu zhang mi na, zhang sang dong ji mi hi bi guro. Ma ka di la, lu qi la wi jin qi, gan yi mi guo su, zhe di xi yu. Xian la, hi zhi nang di na xin shu.

0: Pensuin je samsui ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan shu da go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

zanling dihi to qi lep qi wei mna na rong su su ama yin ni. De yang nga la sin zang qin dang lo zhi zha wei ama xi yue. Kong ge gu zou na ren bu me, si ri ga la ming nin qin bu xi yue. Kong ge si ga na bei lin jian ba dang ngang ju chu mu li ren wei. Nga yin wei ni jue na xuan bu zang me bi zi ma xi yin. Dawa sunbi qi ni nin, ngang su qin la gong zhong mong bu pei yue. Di ni, nga dang zhong bu zhong mu nyam do si na mang bu si ba dang tong qio mong bu dong bi. Gong mo gong zhong lu ca ji, nga yi zu bu zi ni de bu me bi chong nang xiong. Nga ama la sin che zui do qi hyun nu ma hyung bi, nga lan sang nye war xin ba yin. Pachi nam si le bu, nga yi zu bu cawa jim ni, nga ni le se xiong. Nye mei dong e gai su, ama nga yin jam du shu yu bar chu xiong yi. Nga yi nawa la, ni lam zhi san yang, dun wu xin dong. Ama nga yin jam du shu ni, nga la tan shu nan xin du pi, nga ju ba qi mi si xiong. Nye ama la, tan ni nga war tar, nye ji su, ama qi xie la ni ni, xin qi mu zu yi, dam jia xin la xia ba yin. 对呢，我以立起为阿妈赢。

0: ཁྱི Gairaba zui zhongqin mongye dengsu xieji. Lo zhujo reso na lepi dawa cilinke. Dengye jalam de lungko tongne tauri de xianri lela xio de qianzong xiongke yue. Daja kongke, xianri lega mjiba langzhao ji deko nipi ndam de ming yue zhu nijia senbi kongpa saba hi jaba dang. Dele, zhu ma zhu kong boma tong wara. Lo re kongla go chi ni de yedong yue bara. Congong ke kongla dam na lo re yongba go.
1: ཁྱི Yogo wa nga li mangto song yang, zhong xin kin ko zhe langbar to nga su jia gui ji mi bi. Nansar zhong zui su jun ji lang ju pan jo la jin long sabat chi yu. Jo do dong ji na ka cha gui to la jo yin. Zha ju zhong dara dang yin ji, xio ju jia ka xio sa dun si ba di. Lang ju sa jia di ni, yogo ji mi sar dun ni, yogo wa na nga su jian dua ba dang, dun dua ba xie do jo wa si ba zhi. Xilu nian dong ju zhou lor, zha ju zhong dara di ni, rang xiu zhong zhi bi qi ting jie zhong dara qiong ngon zhu zhun jie nang zhang su qiu di. Qiong dong ma ngui guor dong xiu nian dang, zhi zu dung dong dong ni, zhong dara jian zhong lam dang, qiu kong tui dang, mbu dong, nui ba ma ngui xie lan su, yin la nang zha jie la, tui jie do gong di dong di. Ma yi zhi gui xiu yong ni, ren bu xie bi. Bui jie qie jue se mu ding bi zha ju zhong dara li, ren yin mei xin nang ba kien ngui yu. Zha qiu yin nyak xia zang gang ge par jin na, xiu xin di sun nian dui bi cun zhu ru hien yin yu. Tangto sa khan kame ni li mi jang, da cha go zhang yang yue jang. Nya xia sa khan la, lor ki zang gur, chi ye chi zang yong ge yue. Zha chue yin nya na, yue di, qi din jie za tong jie mei jang tabu jo ni. Nian zhang gang sar ni bi ma na, zhu wa nyong wa yong ju, yi wang gou yue. Zha chue zhong dara dang yi ji shu ji sun nan chun bi ji. Nga zui, zha song cu yi ju jie yu go sabar jie go gai dang zi xi di. Nang sar zhong zu, zi zhong kur jie qian jing kur dong jo tui bi zun li xi ni. Masila, yogo ji yongbe dienbu ra tuipa si jing yin ki, sompa zhi.
0: Ponjo sompa di yin nong, lambu di ne da jie xin bi nosa zhong cui yu me, rang ni la onwe lambu hi du yu. Ponjo re re ne, tuye le ra ji rinpo xin ba dong do hi lan jo wa dong wa le xiong wa hi re. Du ra ji rui dom du ne, nosa zhong zo upo na da jie xio su xue ba di ne, san tui zhong zo mong bi, men bun du xue xie bi du li xin yin. Men nam jie ge zho qi wei zhong zo di yi, pe jie lo ju hien gong zu ka. Jinping yue song, ngô ta mei ba cha wa ne yung lam ri. Nao sa zhong zho xiong wei chong xue da bi pe jie ri ri ne yung lam dang ka cha ta mei ba ri. Jia lam song ji jie dang, lan ji rin tui yung lam ne. Dian yi tong, rao ju wei qian dui lam dung juwa hi yin hi. Dian le zhun ju dang, song zhu mao du xin ba ma zi. Mei sim jin tu dang du xie sa jie jia tui yu. Dui ra sa bi dang ki bi xiong zi ju dang. Zhong xie xiu yong ne da jie, zhong jie da zhong da jie sa ba ra. Hien le dang rin ne yu go nyang zhi pe jie jie. Tangki Moshu Sidyo Ji, Pejie Da Da Jie Ji, Yau Hi Jia Chi Win Zhu Lam, Diwe Dui Ba Tang, Me Tse Yi Zhang Dong Tse Wa Tang, Pu Sang Nguyen Dun Jui Go Ga Jin Yu.
1: Da Chi, Sator Pongju Qinpu Xiong Wa, Nang Sar Zhong Zhu Zang Min Hing, Xilu Nin Dong Jio Gu Lo, Buen De Ni, Lo Ju Zhang Yi Jie, Ui Bu Yun Na Ni Li Zhu Di, Zhong Cui Nian Dei Pan Jio Diwe Mang Wi, Yong Bei Gu Che Jia Li Gi Wa Tang. Xilu Nin Dong Ni Zang A Lo, Buen Jie Zhong Se Ji, Yong Ma Ma Ri, Qian Yong Gu Xue Chu Bi Yong Bei, Gora chen yin dang, song tong jie jia jia jia jia yi xin ni. Par zi, jian yong jie an tabu lai yu. Nying che gala yi, kambu mi dui zhong zu, nye ren geng zir gie jia chue ba dang. Ye zi ba nang zong ge ngho cir zui kang qi mu, yu chue do zhen ni, ye chuen qi ru xin ba. Lo ki zhang nang ge, deng rei xin li tui lin leng sa do zhun ba la su. Sa tui zhong zu mang bu ye, rang rang ge qi chue ding bi zhong se da jie jie, xiong jir leng bur xue di. Bui ji zhong zir, xiu yong ni da jin zhu wi, liu sa ba ye dui yu. Singing number two, Gondo Simba Dina, Bujia, Gorcha Simbi, Jonzo Dambi, Nyanga, we Ponjur Timbo Songi Gorin.

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Fu wa

Chobo namba demo o yin, ngatsi nyam de luji jan jo kong ni mo da dan ni, du to de bo jiong long chin ni zhi li kong, kange long chin jia ti tong ri zai lin zin, ro yang qi xing kan xi bi nan zong ji xiong wa ga ru xin de qi, ngana lin zin zou xiong xing ki ren qi yin. Tereng lin zin nong nan ju ji zang ko ri niang xi ba do, zin ba bo re go xi bi le ji, tarong long chin ka bar song yang xi bi nan zi lin zi ka song, zhe de xi yo bi, chobo zo ga bo yong a xo.

Ya zhuba namba, da gong la nyebi lu ji nyebo di nyi na zangko re nyiyang li ji ba. Pa mi ca di da ji ma guza zhuma ya tongi lu ji chung zhi si ba da. Ji ma rin chi zhuma ya tongi lu ji zhumi ca zhu si ba di nyi ri. Zhubo so lu ji di nyi la ka po xiong na, nga zi lin zin la ka ba jia ni re go xie cho le ri. Ka ba an zhan na, le go ji ge jie zhou ji jie ge nga nga dun ri. Ya zhuba namba, xiang la nga cu nan ju ji zin ba bi re go si bi lu ji do, long chin ka ba zong ya si bi na zi lin zin zha zhi si. Obi jobo tso gabo jobo yongwi jewa yo. Tadarin ka senpa pi rego sibi linzin nong la senpa po tenzi jabo do pasan wamo xiangba taron chu zhong tra tsirin do bimba tra xi so jie rego sibi luji tra tra xi obi qi na ba nga zu linzin na xiobar ga si xie ji yi. Da nga zu ngon la senpa po tenzi jabo ya la sa la yo bi jobo tanji la po yu luji aro ye xiba di nyan da jenye guo.

Chuba namba, kola nga zi nyan da chan do ba hiu zon da yobi sen ba bo ba san wang mo ya sen zhu tan chi la po yu le yi, zha xi ka da xi ba di nyi ca di. Da man tu ni chan do zhong chen ni yin bi sen ba bo xiang ba ya re go xi bi le yi dong je yin. Xiang ba ya le yi ga zhin xi ba di re go xi ni chan do to rin lom zhin tang bo lo ren sun ba ya lo zhu do gi gi tan chi la po ni ca ma xia wa lan zhu yung wi man tu xia ji yin si.

Chobo namba, siyang la lhasa ni yinpe chobo cha tsiringka nga zilin zila kabar jani yi ba doji jia gudong ilo yi pama la xiba di jay tong ru ji si xinga. Yaya, da rinji jia lu ji di che la pyo ni che ran lu di sin si yungwe mendo xa ji yinggo.

0: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
2: Jajewe Senge Namba, Ngan Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Longti Sanda Chiri Litin. Tani ta tedang zhe ni nga zu zhuwa sen zhabu ji giyo bari. Tini lo ta zhuwa tisen ji kuala tomar ma sakhi tati ji zo ni ani tiring ka ta ngi ji chi zhan nangdi tela nga zu pa nju ji wa tani shi ji. Ta zhuwa tangbo di kaan ri se di lo ta sen ji ba ga zawa ga nang la chi par ji yewa ten ba te ka ndor ten ka cik tela tela jin ju ju yun de tili nga na nguyen ta nju man ju ba na nye shu wo se ya ka cikang sen shu wa te shi. Cikang sumbu tiga nang tani cikang tangbu gano la de la hibi ki de de dang cikang nyingba gano la de li hibi ki de o de zha de nying ji ane duen, yu gu duen de kang re es de yin de la ta shetang kar nga su ta tanubu de zha de tanin lima ta ba se ya tenri jin yu yu ba re tani gondu son sama ta ba gondu ji chama ta ba ki de ta yangshar ki shiadu mi ki ba ane de zha de ki ta chak zo na bu ji shen ni chuen ba tenri yu shi Tendela tambo tela jinju chende hibi ka jinju chete kanlo ma ya shen wore jana tela sa ane te de kanlo ko ge pare jana kalo ya na sa ye ge o tela ngi zu tene te ni nga ne nge da ju hibi ge te te kanlo ngi zu ge re se de ane te te ji nge le ju sama ta pe ge tela jinju chende hibi ge jinju ji bo tela ngi zu tela hibi ka ji te te sa ji ge su ji bo tela ngi zu ge ba o ten chi cha di yo shi o tela ten ni de ta ko chi chi yin de na ya wen jang Kato ji ane juyajan rabo te ane chibar yo dee pao teni chichad yo rees. Teni nyingba de kaare se dee le ta nganso ma yego shio tenbi kaase la cawa gong nang la kaale sheda jie dee ne yo yo tate shewa lees peji sa jie yege sanji po dee deba sheda jie, jie le shege rees deba sheda jie teyang deba re gong nang la yege yere yere shene ane maya shewa teni chichad yo rees. Ta dee kaase la kaale sheda jie hibi ka sheda jie hibi ka sheda jie se ya te dang Ani jie dang xie xie, teni baru la qeba kan de yore xie xie. Tan de xie dang ka la ngan zu, kiwa cae ten xia rung ko, teme xia rung ko nong la yang, tan de kuala kasa xin de sun yo pare. Teni de la, ta xie dang jie xie bi ka se la, ani xie ka jik ma to la, ani jie shubu ndang de yo pa. Ta jie shubu ko nong la xie ka jik, ani ma ndang ba, ten de kogi pare. Teni de xie dang de, ngan zu ke teka ke zang ke tonu pa cae ya ba yin na, ding da xie ka xie bi ten xie. Xie da jie xie ba te ta, ding da xie ka xie bi ten, ten ji ba cha te. Ta xie da jie hibi ki jie te xie ji jir ma ya ne xie ji ngay na ya ya ne jie da xie se yon bi ka se la ane jie te kaan kogi bari na changka jie shubo ki nish jie da xie hibi ka se la changka jie shubo na ti to do la ane xie ka yon pa tani chua jie te kaan re se di la tani jin ju la ngan su ta pe ji da te ki yon yema ga nang la ming nandra la kaan se bari e se ya te she ta jin ju la ming nandra yin cha se re se la ane ta ten se yon ta ten ki yi ge es man ta yin ta ra ta ta ta na bu ten yi ten es Tengi dili jinju seya de, tatin seya de, shetan ka tsingi ku kuwa nabla, rabun rabun se. Ko jinju te, mingi ige te su ke, jir ma jargi bayan za, ko jinju, jisunju bayan za, jinju. Tatin seya de, mingi ige te su ke, tala tenbi ige bayan za, tatin se. Kuwa lindang, nrehe jato tenre yang, yo pare. Ta tachir se dili, ane, gongo lho chiki nande dan rewe ke, chua ka chiki kuwa la, sahi, ndo di hiba, o ta tenri jins. Ta de, nga zo, ta shera ke chepar hiba ke nani, ta ta jinju ku kor te nga zo za ga no hi ba de ri ta de ni ni ba de chi re se di le ani ngin ju hi ba ta ngin ju gi ya ti chi ta ngin ju ku kor te za wa ga no ni kan de sun yo ba re se na jinju ye ge je ni li dang bo san ba nga ba ju de ba na no ngen dan ju se jinju ye ge je ni li dang bo san ba nga ba ju de ba na no ngen dan ju se wa de ni

0: 같은 데 여기서 나 짱이니요 말다 못에 매발 그 인주도 주루와이네 가다바마알 가다바마데 인주도 주루와이네 그 미기냐 주루룩 근데 인주도 모르와 미기를 그 루와다 근데 여기서 나 아니 아 가다바마아스 인주가 파퍼비가 아 사지스니요 하마니 짱아요 와 하마니 얘기 짱아보데 아 당고 인주도 모르와 미자 꿈다 미기를 디미티스는 인주도 미기냐야 무슨 Tene ngenju da jinju ni la mo kasen du se na ngenju da jinju ni la nga ro su pa ti mo so yo pa re ngenju to ju ro wa ta ji se yan ju ro wa jinju to yan ju ro wa ka re se di la ani ka ta pa ma te ko ngenju ku no la yo re jinju ku no la yo pa ngenju de ju ni ka ju ro wa ni ka la mo ro wa te yan ye da ba re ho ngenju to ju ro na ye jinju to ju mo ro wa na ta mo te me ba re ngenju to ro se di la ka ta pa ma ro wa ta ka ta pa ma de ngenju to ju ro na jinju to yan ju ro jinju che ku no la ya ka ta pa ma yo re Tene ma yin zang ngin ju du rung yin jin ju du mu rung wa kata mwete me bari. Tene ngin ju du mu rung wa da jin ju du rung wa. Te yoba eri yisi na yoba ri yisi. Ngin ju du mu rung wa da jin ju du rung wa. Ta ngin ju du mu rung wa da jin ju du rung wa se di la jin ju che gu non la. Ngin ju nga du pa pipi ka. Lama ta nga, na, ra, la, ha. Te nga du jin ju gu mi ye gen na ji jis ju rung wa ko jin ju du rung wa ri. Mi cha ta ngin ju du mu rung wa. Te nga bu ngin ju gu non la yoma rwa. Waya ta tenze ke toni ane jinju da mige, dine ngenju da mige, dine ngenju da jinju parla, ane nga zo rumu ke chani, nga zo mandari chini dhigne sanji tanta pa yena. Ane nga zo ngenju da jinju da mige te so la, ya miksa ke ngenza te sabo to pala, ane pentong rabo chi, kenpo ra chi, ane yosa re tengadu. Te indala ta tering, ti suy ke wangi kasibabi ke jujang ke nande te, shansan na nande ya ke yin. Te indala ta tering ke, Honsen nga nande ta nrel te, nga zo sanhi tangi jik ane yang chwa kashi yin rabu jindu. Sanhi tangi jik chwa kashi yin rabu jindu. Teg nga nga tangpo de kanyin se di la, tene ngenju ka tene goden rabu de yang uti se la, rangin juyi di chibas, rangin juyi di chibas e gibi jinsen kan res. Rangin juyi di chibi mi yige na jib, ngenjin jubi yige tala, ngenju tseni rwa. Tiyo de rangin juyi di chibas e gibi jinsen kan res, jik desh. Tene nyingba, ngenju ka, juyu miyi ka kan yin ba tan ani menju pa ka miyi ka kan yo pa teso te sanji pa kasi maso ni tanju ka kasi la teso te sabo sungi bi jinsen ta kan res tene chwa samba ka kan yin se di la shetan ka ngan so menju pi ka nye hibi kasi cawa ka nono miyi ni san sende lan hibi ka ji miyi te miyi ni san sende lan hibi ka ji miyi te ani yi ka she la ngi zunga Yana saji sanji po choma la ngi zunga, yana kaan la ngi zungus, di ka ji megi ta kaan la ngi zungus. Wari ta ndusunbo ji kola, nga zo sangi ji tongtana, ani yapo yo sari. Ani ji ju lhonte ka nona, ji ju lhonte ka nona, ani sanji pa ka nona, misal ka nga zo yonra ka ta, yanju ta da sa sa ni yorwa, yanju ta sa ni te, sanji pa ka tsa ka nona, ko masunbi ki jansen ka kaan tu deyo res, sanji pa ka tsa ka nona masunbi jansen kaan tu deyo res. Ani diga nol lihe juen bi wangbo ka nana, ani yangju nyi ju korla, ani kandishi ni sunya ba. Wada teso ju korla. Tene rinba yende ta nga zo, ta yorzo ta, yaja yige nga yati hii tsawi jisilo, ani ta yorzo trech, nju ba korla. Ani rinba yende ta, lada ji trecha ni gozi, ani rinba yende ma hii jini. Tene di la, ani teso ku korla ni, tuna nangka yuana, ani ji ju huanza nga nola, ani manta, san roshi, ani tsama trahi dele.
1: Tada Chija Simpati na Bejong Nongchin Ningchin Li Kong Kamki Sumta Lhoti Li Tsin Shi Xiaola Muntiu Ngantzu Li Tsin Sin Jia Gatsi Hyo
2: Lin Tsin Di Zong Zhi Da He He Da Nian Jiang Zu Pin Cho Da Ji Su Da Ji Yi Zhong Nam Cho Da Ya Mo

0: 아바숨비 다르기다 자카르 치브조코 군도도 제혀리 로자키랑니
1: 리지 딩코위 기타라 예팀바 저가나비 냐와 양공은조 루크첨 제티 연진 쿄보다다 치와 지 예사세 체영아 자연니 랑디 우톱 나형치 취시 지치 점긴 페르 닝치당 보 조모 냐낭 소제 사글라 체딩 고츠 나디 제장바당 데미지 힝지 소라 세션 응고 샤괴즈 근거 지 예사세 체영아 자연니 랑디 우톱 좀 배다 선바가 우통고 추힝거 等你人民撒家人了，宁吃不饿着么？娘能拉手把撒家忙起了，吃对根锅粗了也最困个。俺爹即将把当地面前新地收了，谁想问过下规则？等俺到一头个的，进弄个将把的做人了，第一新地拉手把的做人了，谁想问过做起了，这最多也没做过日子个。
0: 等你七九年，虽然可怕个，俺家俺的你妈老个钱不送，大大做，人的七九年呢，谁的七九年把人碰到下，门头呢绕口的肉鸡是里头些插头。Shuzo ki naya ki hongko kanglai siyate changma jie topa ta song topa xaxi jie tab jie si gupa ta za tang to chuan rin dao ta ngon so jang za tuyen dap jie za ra song job so lakpa sha gu Ci jo nga che nga cha ni ni ci ju jo che nga cha ye par ni ma na ta pe da song pa ki ci pa ju ni song kor pa ki nga cha nga ni ta nye chep ju ni ki na ni log chem song shi dao nye chep tina song du dawa riri la dabda njaam da zop zu riri dal tina ni pe da song pa ndi dabda ti zop ri dao tina ye pe da song pa ki ci ju ni ni pe da ye pa ki ci ju ni pa la pontot kana ki ki si na pontot xel ki dao tina ye man tue to roko to riwi chi su le do xep za to su zo ki naya ye kong go ka na ye ti chang ma chi to pa ta song to pa xa xi je tab je si gu pa ta za ta to chuan zhen dao da ngon so jiang za duen dap che zara song job su lak bursa gui zi tati na la zo nrokwa ki su zo ena ri zara ena ri degi la song job da ngon go kandri zo gome kola chanko zui dao teni ci jo nga che nga cha nyi ni ci ju jo che nga cha iya pal nina ki dao du zuru cha ya na
1: ci nye xio lang ka nga cha nyi ni ji tami rang gang si zhe chen bap xing gun dap rin ke xiu lep din zhe xie qi rang jiong su chen de jie xing ka nam de rin ngan de xin bi xing ka ka ge xie ba la xin yu ki xia tie lu sa ra du tou de sa bian nun de xie ba dang gun de lo dou men tu da ni ya bo xia gu na xie de gun ne xin pu ni ma zhe xie de nong ni xia de jie lu zu ni dou ha qi xiang de ru ji qiang dang rang ta le ni yi lam xiang xie de pu lu zhe bi zhe nga dang ni ge qie qi ni xi zan ni la zi quan ge dan nu yi na bie da sun ba ge qi ni xiu lang ge nga xia ni ni ji ta mi rang gang xin zu da ji ta ma ge du de le ke xing ge din zhe yi na din zhe xian qi rang jiong su xin de jie xin kan nam de ren zi gong tu ban nong yi ren ge ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin ju ge xia ta lu sa de du to de sa bian nu de xie ge zi quan ge qi la go li na la pu lu zhe bi qi nga dang qi ni ge qie qi ni ni la zi quan ge
0: ne ta da war ri la ji dang ge njuwa sa chu me la ge kam khe che chaw ri da o de pe da som ban dal chan so na che la da an der njuwa me chu kam khe chi wi yo che ka lang so pa ma na phi cha rang ju do che se bra chi som ne pe ba ta mu mer ju ka chu mi ten zo bi do lang da chi ni ni la pa san chen do ser la kwa ne pi to yob zang ru pu sa ko to ka wa po yong so bla to ze ta da wa som ban di njuwa kam khe che chaw ri ge go na me chu ni kam khe che chi da o ju mi te la ti ni yo che la ka lang so pa ma ng ju de che ti ne na phi cha rang ju do che ju de ni ti ne me se ge chi som ne pe ba ta mu mer ju ka chu mi ten zo bi do lang da chi ni ni pa san gen do ser la kwa ne pi to yob zang ru pu sa ko to ka wa po yong so bla to ze ka wa po yong so ju ki ta wa ji so ri ze ten chen ko zu da o
1: ji ji te na pe da som ba ge xi ba ti ko le xiu na la chi som ye ge jie jiu ji jiu ji nie xie nie ji nie ni nie ye nie dun nie ji guo le yin zi quan ge gong li na ge ni ge bei da sun ba ge da xin dou di xue zai guo xiang la de ling ge zai ge ci jiu guo le wo ren dou di xue na
0: de ne da tren ki zai ge ci jiu xue na tren ne bu me da lu da wa sun bi ci ba ni xi tan ba ji de nga bi ci zuo ri za lak ba ga ma nu jiong chu sa qu chu qi xia ru ju wa yong jiang bong dao xia de ha qi xiang du tren nam guo ne jie nam guo ri ma ru chu su jiao dan xi ru chu su nga ba ni la de su tan zhang ke Sāng nī pēc nēk jē zā pōb jōng chū chōlāo. Nāng nī pēc nēk nī ngōmā zā pāsā jōng chū sā chū. Yī nī pēc nēk nī jīmā zā pēmpā jōng chū sā nī tēn dī bū jā lō tō kio tsār.

lan yon nyan zong shun na, jen zi shi pa la. Dere nge che la kecha mongpo hi ke jue chong, ta ni gong ni ngo tsuk de, hi gui mi nge chong sepo hi ma song. Nga yong ni che shi pa yin nam, nga la gong du hi po wi hiyo pa hi yin na, che jing gang to po de. Ka de che wa shima yue jo na, lan yon che che jimo shi pa de. Ndo san dere le du. Me ming ni li, mi kyu tik ten ju ma che pa pa de, la du yue bi hiyo bu yon le. Sosu ngunga sosu chung tuichu yopi, mu lo nong tu kukde, nong sen shuwe cui ta, mu tui to yege nakchung to magwe para, yege nong tuin yen hikta chara. Chungbo, chue che rikpa rinpi, jasa Beijing to lota angi tongpo hila le chung. Chenchi penjo mong hikenpi, tsogo gangjir chue la dupo hira shung song. Ta na, jemo gongsi nong kosa pate, tsenka ki ki jingli shechi yo la. Dari lacha go yitong yo. Dawa jema ne, serin goro jitong kocho. Tachia chue zupo cawe gongyipi, nye ri toche te tui to to saju te hachong keche. Tsuchu me che yon, drepa japa hiso. Dalo chue lo chen lorin yipa le chong, tadung lo le chi chong mepa te, che mo ke seni ke hui te yon. Dari ngue kong ke ka no, go chutong lu yopi, yitong la lo le yapa hi nyue. Ten tu serin pu, chuenpa lu kong chi nyue ko. Tachia mekor hiatong tupi, nangsa lo chong shepa shuepi loma mong che wa, payu to kongsen toa yon gandu. Dar mazi, dala yon lomar kebo hi yin son dukbi, dalo gungka payu la tenki lo hyo. Jemo yon yon te she chini. Yen yon kyo la she gu me, che na san hi to la zundri kewe chok sonpo hi re. La ya shi rong yo ba na zopor dachi shi. Dari te zang tong, nga zo jopor jayon dunpa zonpo chong te jemo lhandi chong ne, dachi zonpor pyu. Yiko non luk te drag zin jor je, rong tepar tuk zang tong, yiko ten wo hi she. Tsangdar me tazu leka kempo hi drop cawe nawa xiong. Wen te chungpo chenpi dongwe narte, mingye li layon mi kyu tikpa yiko te lungte yiko chong lempa chera. Me rong ke hachong kan la xate demon rawe lape yiko toke mi kyu tsangmar xete drop zi ten ya. Te ji me ki la nye. Tope non li tepe kapar tente kange kempe chenchi kapar ange ne. Kapar chen non li ami junga chewe ke kwa ton me mingye la chija koro. Kaba nong li ami. Wei, bomo ayin. Tui tsui rongpo hi la, chue chi kaba jama yon. Gari chue ten chao te, kaba jaba ndoi chong, jing ne angi ta yapo hi nun ma hi patong. Nyi ne, bomo rong leka shibi katong kechi metong san ne, jaju shung ma song. Hei hi patong. Peki me toke. Ama, nga detong yinpi, sencha she mugu. Tering kasong, nge ama rong tong, aba lhapa ten shong. Gari mela nong tong yon, chen la loba min shong. Tata ledri kiwe rongyu la lo toba mandu. Leka chung tatu suna yinki lo yungi yin. Nge zelu chirinpa nganchu chungzu ajo doji la kuyo. Tadung kyarin ton apa chi mirin yo kuyo. Ama rongyu zopo dapo yapuchi. Hie hien sandar leka michu longlong tuhyote kecha mutu to hie matok. Kaba nongle ami. Pomo, rong tewa yupa ami hichi yo. Yina yon zopo dachichi. Chendara chwe me na gandra yungmi la ngancho yung sanlo tong mpe. Gecha chomo hie na me gepa na lele yinpi dupa kendu me. Dena chwe che kapo ma ye. Yen yun to shepo gandra yu chong che shesa tong chasi payu na ma re. Payu to chwe lo se chen yu pi jihyu na rongki chen re. Chen la londo na nyihi gongpa hui to lo hyo. Pama nyiji chiso chuk sun yu me pi apa nge nyiji chong pomo rong tong chungpo chenchindu. Ge xie ji mutu kecha matun para yu zang kaku simil lu. Kabar ji nda xo ni peke me toka kaku simil nyeba li len gong yong dema hiba lu. Ka tra ami sen nong ka chodong bi. Dre pe keng bi la pa gobo de rong ka kurzu ji michu shekin chonong kendo ka. Pomo, o xe bi ama detong yin. Aba ji ne yu yong che chi jin li men ke me tong ju shungwe yong zi trao to sondo. Tadung dalo chen la shamo ye tong, shapo nyi pawa maze, papa ama la patu she ju ye. Deda zong na bola go ye je ngu chenpo yong gare. Denra shung na chwe ju kopo yong yong tong do gare. Ge chen je ne cui peke me to la hipi gap, zor tu yue pi api ami la ni kaba cho hi. Kaba ra tu zu rongpo nara jan ne ngu mongpo nrong ere. Ge xie pa tong, de je kaba la nang to tong tu zong, kaba la rong ki ka jar, ge xiu kenpo. Bomo, nge nye dema thoma yinpi chwe sencha she me gu. Bomo chwe yen yu to tsoma rong la ten gu pi zopo kyaga shi. Ma ze talu losa la ngepa lo hyo a. Tui tong, bomo chwe chen la male para lo ye chan son du. Ama nge nye

ji qiu dong zhong bu la pa zhen jin du. Da tren dun yin me bi ge jia mo bo xie ji me. Qiu ji zu bo da ji ya bo ji. Xie xie ji cang zong me bar ka bar ta zha tu ge di ga. Den yin bi ki me dog zu bo xiong me bi ngui men du la. Ge jia ne de wei xie men du zhong ning ni zhen bi pa ma ni ji ge zha ko ge lu bo zhong tu song de pa yu ji ri long tong jia ta ta ji yin tong. Dong si si tu juk bi juk juk. Nala jipi ziwi luyong ki chente. Kaba li pama nyi che payu chi kor mong zang hi na kye marung san yon. Kaba nong ni ti dratong tu ma trapa li rong ki nyen doi pi kye drata tui ju ma yon. Me kaba la ta zang xie ji debu ka je to zor yik tu xia. Nye chi ting alo jik je te tangin pama nyi chi xie pi kye cha tada la shi din xie jin de. Apa xie pi kye cha tada rong si nyen ti xie pa xie yin pa li. Tuyen to trendong ke nyeri tong da si si ke ke dong ta. Pe ke me to tong lalong mangpo cho yo chong. Me ngun pe tse dong ke la jun me yi che tsumo no rap to sawi. Me senpa jong rin ke payu sho la shep lung ke chewa hin cher de. La yong rong ke shang tse kiwi pa ma nyin tong. Rong tsa long shung se long chung cha ta ta ta me la lo nyin ten pa hin lang lang kero yi. De ma nyi to rong yu la long du pe lo hi chong she. Yun zan man song war, me sen la tata ngan dinda xie te chen tu lo mron. Kyungbo tong chen la ngui so go. Dar ma zi, nge leka ndali yin gong yon menjun. Chong se to, nge payi yue chong, nge xing li menjun. Tewi tate leka nda, yapo gong yon mayin chong, nge dali leka xie la zi yue la. Leka de, nge lu la chong ta trajin juan ju xiong la. Ka la yin da tong nyang to, nang ki xia tong, chong nong ke nya. Sa wo ke mbu sin la so ma zi pa me. Zhao jian ge duwa tong, qiong ra tong ji yue bi, lu bor cuwa nira xi dor se na, dana dor me pe pa xi re. Dewi da jia nge lu la na za nira xi po bi, nga la ngui me ta me. Ngui so gu na, le ka dan doi chong rong, man doi chong rong, xian cha qi yang rong, xian pa lo chang rong. Nge mu tui da, le ka dan ma jina man ri. Wen te, nge yin la gen che te, da ni zong rong ki zui min zong dong tong, pe me la den bi yu chu la ten ne, dren po la ungo xiu. Rong ke yungpa sopa le, misa chi xe yu tsawa ni meji ong nyampi. Sen la tangcha do la rimo kwe pa hindu ya. Nyingin trobo nabazo. Hiam la liu kyudun je nondon ko la ndodo hingo trishi na. Liu ndi non la, peke me to ke rong la ritu nga za po pa hindu sen du trobo xe. Yin yon, yungpo tsirin ke, mutu to trushi kong non lekar son. Oyen chong rong ke neye shenpi. Quan zhong jie mi sa xie yu ruo de na dong lin xie ji mei bi guo suo zhi lu nian ge na ba zuo de ren ge pe zhong long chen yin chen li kong kang ge long chen jie zong ri lu ge zhe dong ji bi le chen jie mo ji zhen dong le chen mei to dong ma xie bi lin ju dun jie nong den chong ma xi cha song ye mi le chen no mu tu de zhong dang de liu jiao jie de nian zhe xie ji yan le chen de zong ri ba dong nian zhe xie ken zhe pe zhi zuo wa lu de tong 기억해 챙겨 괜찮다 게임 달린지 야모

Sí, tan gong jia, din tam na tu tang, ni tang, lu yong xia zhu xuan lam tang. Ni zhe din zhu, ni zhe jiu tai su, di tang lang duan lin qin de ni leng. Da da xin gu zu bi le qin de ne, bie jiong long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, di tang lang duan xie bi le qin de zhe.

sana, jimba ya mambo tong res. Jimba de mambo tong sade, jin de mambo tong sade, zubo na ka zuji digi, shindro le la pindo ya res. Ta, chukba de na, chodra nyumbu go ne chutong go res. Chodra nyumbu si na, mei lupo nyulin debo ya res. Wen za, chwe tse chiwi, nandu su chutra mu re, dana chu res. Ta, chwe tse chiwi, kasa na chutong mo tong. Ta, gunga tawa chwe tse tere na chutong mo tong, toma de de chutsa wo tong, tere si na, ya bo ya res. Ta, yeni na, lupo la chu, da me te, iwa cha tan je ke si na, mei lupo na ke chu yi kutse te to nyong yong te, nyong de she go res. Jinbi tsui je la tene chun dangi yinje she to res. Ta chun zubun na la chui kutsi ten dang do ga dang mu do te jingi kado la tene ta cho res. Jinba ka kado se sha ta ya na hlabo yin na lubo na ka chui kutsi ten dangi res. Chun dong do res. Ka te jinba ka kado se na ta kabo yin na lubi na ka chui kutsi mundangwa yinbi tena chu kanyo she ga res. Chu manzi tong ga res. Da jun do chu tongi gongxin jani lupu deta nga nito ba xe geres. Chu tong da zir kor yang da ba xe xe ba ina lupu deta nga nito pinto yo res. Lupu nanga chu yi kose donyo yo wa na zuki deta yungi gongxin ya guan yis. Gongga jun xe de da sen la tenpo nga ni long tu nga chu tongi gongxin ya bo xin ja ba xe geres. De yi na gong do xe ba ge chu tongi gongxin ya bo ja ba xe go zi di go la xe. Ta, xiang la ni, lo tse mo zhawa ji di zubu la da xe gan zhe xe ger se na, ta lo ri zubu da xe ten ji gin chu ri ga se na, ten na meng ga re la da xe ten ji xe na chu ri se, yin na ya, ka ji la da xe ten ji gin chu ma re se, lo ji la da xe ten ni song sa ten zhe xe ger re se. Ta, de gan zhe re se na, gan yi se lo yu ji yu yu po mo la cha ja na, lo ri da xe ten ji gin, Sibi muchos, lo jit yotsa di, tira, lo nre la taji tengri re si na muchos. Lada to chimba la tsiyo ba ta, goshu dhuzo di, chala tsiyo ba, dini na kima ki shantro nenjo re, dini na kima la doye bi ne ba, digi le na, da yani chobo la jundi ki taji re re she goes. Taji she ka lo tse mandra wa ye di, taji zone je, nanda je, mandra vi, jundi je taji pi, dado ranyi je lo tse la ye di, Daji je nangda yang kano she gres. Diyang kinri resa na, lo nyehye simpi magay na, ngune yame zoa daji she gres. Gany se na, da lo nyehye ki zubi rinne rungu tsubi goni ka yahyo je duka yinba da. Na yu manki wa lo da tundi, shunzu ribi ka yinbi, mutsu da rinri she goji, chinbi nyinze da, yula nyinze su, chitze tohi, diyi de yone na, chucha tebur gaxi nguxu kiwi nguwene re nazo yubi nyaka chenpo yores. De yin tsa di lo chonwa di yin da muso mabu zhi lan roli tenri la gabo yor di. De la nguwene tenri nguwa da muso da jishi zi da jangki chenpo res. Da dini lo sunji simbu maga da dito da changa la da jishi gres. Changa mo di changa la nga chan duyo me da da jishi gres. De ya nguwa da dana denga ka manna na zajir gaxi. Ngushe lan zemba da, di ting la di na, lo sunji ime je na yun na, leka dreshi, nile ma wa da, nun shuk jan chi wi, jinshin sakhi ni pu la bo ya res. Di yin si di, chan la nga chan dre yu mi, jinshin sakhi ni, chan ga di torun ro yu mi, di da jinshi ji da jan ge jia wo res, lo sunji yu za ma da. Da di ni ni, lo yu ji si bi, ma ki da chin res na, chaza ka zhangzai di na dakji xe gres. Diya lo yuji ni ngaji le gala mei nying da, chaza xioru ngonsa dobo xindi, denxio ngon da nga gaya ma res. La do do chinji do, chinji do chazi ne yobi ngoyne xe na, zi junde na daji yinji minye xe goba yinsi. Da lo yuji yoi musu ji lo dara dusu ngende na, chazi deta na daji xe di, chazal da chashi suji, chashi suji zhangzai yabur lo ngende, jing chunga ni xe gres. Tendri yadi, lo yudyo yu mutsuk da lo da jun di la da chi tendri xe ni, tena chanu la tsi yobe da, tena chashi tengi tome jindri rinda, da dakji yabu xe ni, jun di chung chung ka ni ba se tol tendri xe gres. Da lo nga ji sibi mayi rupi tuk tse da, da jumi de tang da chi zo xe gres. Tini yina lo nga ji sibi mayi la da ka di zubu yon so, nazo towa da ru tse. Mbediwa soji neta tenzi ruso inbi donan xe gres, ruba soso chebi ne tenri res, tenri etzadi, tenri puli mambu yores.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zhengge.
1: Detang guna seishue ji banglang manuwa xigge. Seishue ji langdur mahina nga chui lingqin xiongtang.
2: Sengen na baso, tingdi detang landu xibi lingqin na la, tra deshibi nongdun chachang xiongza, xiala lu yin siru.

0: Tsenglub gachara.
1: Tsenglub gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsere mi du namba cha.
1: Tsenglub parji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhonam cho, tata che ji singgo chubi, lin chin da na, pyo diong lung chin yin yin chin li kong, kange lung chin jia, tsenglub gachara lin chin shi. Nga lin chin di, zu xiong wan da chun yin. Dering ka lin chin na, Dita tsui chui jia, zin xia yi guo dang, cha si zha na nui ba li, pin ba mi hi bi guro. Guo nga tsui yi, kyo zha mi na, zhang sang dong ji mi hi bi guro. Ma ka di la, lo chui la wi jin qin, ga yi mi guo su, zha di xi yu. Xian la, hi zhi nang di na xin shu.

Jonamzo. Yang la gonga tsuji, chu tamu na, jansan tongji me hi ba de senro. Jundian tsui nando, mama bu hi ga, gonga tsuni, ya dindi, chu tamu na, jansan tong so yu. Shetan di na, tsin ri da mo tong ba yin yin. Gan yi si na, gongi gongba chi, nang yu su, gosung shimo hi yu jiang, gonga tsuji, shimo di ya, ra ye ji, yan zhu yi. Gonga tsui ma, chu na, jansan tong ga. Gonga shinkun kya ba dang lin to, gongba ju kyun nang ga xiong yu cha mo dang, bu cha, ni du ki gongi nang do gyan zu xi la bo yu. De di gonga cu di kyun nang ni dun di, zhang sang dong gu ba dang, ya na gonga zu kyun nang do, ca nyung zan jia na gonga cu di ba ba xiu la bo yu.

zaling dihi to chi lep chi we mna na rong su su ama yin ni de yang nga la sin sang chin da lo shi cha we ama shi yue kong ge gu zo na jin bu me si ji ka la ming nin chin bu shi yue kong ge si ga na be lin jian ba dang ngang ju chu mo li ren we nga yin we ni jue na xuan bu zang me bi zi ma shi yin dawa sun bi qi ni nin ngang su qi la gong zhong mong bu pei yue di ni nga dang zhong bu zhong mu nyam duo si na mang bu si ba dang tong qiu mong bu dong wi gong mo gong zhong lu ca ji nga yi zu bu zi ni de bu me bi chun nang xiong nge a ma la sen che zhe duo qi hyun nu ma hyung wi nga lan sang nye war xin ba yin pachi nam si lep yu nga yi zu bu ca wa jim ni nga ni li se xiong nge mei dong yi gai su a ma nga yin jam du shu yu ba chu xiong wi nga yi na wa la ni lam zhi san yang dong wu xin dong a ma nga yin jam du shu ni nga la ta shu nan xin du pi nga jue ba qi mi si xiong nge a ma la tan ni nga wa tar nge ji su a ma qi xie le ni ni xin qi mu zu yi dam jia xin le xia ba yin de na nga yi le qi wei a ma yin zhu bu chong qiu yue de ting a la sa zhong qie cui da lu chong ge lu ma bi ma yan xin jie zhi tu nga yi a ma xi bi zhong yi de nu zong ba bu chong qiu ma ge ru ni ge a ma le jiang tu ge zhi xin de xi de ge la Maka kicha niwa na maala sinchir muzu hiya yun diya muma yungli ka tanja da sinu la zhanga.

0: Chubu namba tsuo, dirangka seji doji lingching che nandong ka dambi no, luki ka je ge ge ze ngu juendo di shu jingi. Tantu nyin je dingbi luki di da ge ge ze taburu cha cho na, go lawa da ngi diwi ge chi ju dingyo. Ya xian la zhe zhe xue bi luki di na, sin je damu si bi, zi ban jian ge dongi luki dingyi. Nyin je dingbi luki di zi chen dan zhe jingge, geng ge la mu bu mu la, bu ngi sin je damu yin, chung chung lo ge cu ru yin. Zebi medu turuyin. Katsara zimu hiyayin, chungji dapu gyoyayin. Kawi bumu zimala, bungi senje damuyin. Gana hindang hiyayin, dona mechik donsayin. Chachung mechung kosayin, ziwin zagi liyayin se.
1: Ya, zhe xiangzu, gudurli be.

Chubu namba tsuo, xiangla zhezhe xuebi luji di na, ziba nobu sanzhuo gu dungwi, ga zheng jing ji giwi xinyi xiba luji di yin. Lujin di zi cheng di zhe zhengge, mui na qi ni qi dan chi. Xie rei ji zhui mi, nga la wi nang xin, pa man zha wi xiang xiong dang, zi guru yu ji nga zhuru jiang. Giwi xinyi, qiwe ji xiu su lu di lin, ma rung deng ni qi ji tin. Mu qi yin dui lang ti la wi nang xin, lang cu da wi chu gu la, lang nur te bi xin chi ji kin. Giwi xinyi, qi ji xiu su lu di lin, ga zhen qi xiong nga yi gin la na. Xiang xiong di bu ngi xin nang zhu, du nang yang qi ji ga zhen ji mu si. Giwi xinyi, gu ci yun zhi mu.

0: tala zombo jubi go.
1: Rangjong ji zongni jake zhengbi ni sun tui si zong qi zhe la dangbi gor su zhe zhe xu.
0: Senke zhubo nongba, xiao la, bie ji guo chi simbi zhong cu dongbi, nyang gawi pongju qianpo song ji guo di hi ju yi. Xilu ni du jami jume yi lu, gongbo jiang da zong rao qiu zhong dira, nao sa zhong cu, rangjong ji mire qianyo yongba, guo chi simbi zhong cu dongbo ju ni, mire loo yi qianyo yongba, ke zong guo chi ji to zhu tong ji jia zhu ju re di simba dang. Loo niak zan ni ji jie su, Bejong nire caoba kong ke che de jang zi cao jung la yang ka de dui ji bie ji guo chi simbi zhong cu dongbo nao sa zhong cu xie ka so ju ji zhong cu de ne de la ji zhong qie da zhong da ji nang ba hi min dui du qia yue ba ri xie lo ni du jia mi nik zang an lo nao sa zhong cui me re qiang niang guo xue qiu bi yong ba guo chi sim dang guo dong nga jia sun chi cu di xin ba de zhong yong ji xin zhong ba me re qiang niang yong ba da ji da zhong qiu dui yin ba ri dang zi zhong ye da min dui ji nang ba ngui le lan ni ren tui yong lang da jia lang song ji jie ju jie zhong cu de nyo do xin ba da dui ne xiu bo qiao ba dang niao gao yi pang ju qian bo tim song xiu ne nguo ca jie wei zhong xie da jie jie ju ni xi ho yu ba ri
1: pang ju le dang bo zhi kong ni bei ba 中村当支部书记巴赞诺比加兰宋杰杰兰总目总理给地队我从日空尼不配办了若兰卡东推尼错压同中银银币以前有币日达达西美大概当看的西巴人都及松巴当定位中村

0: chal nye tong kya me chume chik lo yag me dao chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyam zhe kya zo lop zo ceri rinne zan zu yag sum so ji be tuan du thar dang jay yung ar zo da ling dung dingi tong lo lin be chen su che kwe nang ka dang tuan chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rin be mimi rinne shu sha ki ming shung nang o la ling dung di cu bari kya tong gu lo la ane ling dung dingi nyam zhe kya zo lop ceri rinne zan zu wang lang gang ki ti ju da chab zha che be kya ji mimi rinne shu sha ki chuan che ki ming shung nang o la 당하고 링도 뒤쳐. 아, 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당도의 숨시에 탈. 중한 미리기 아니 변윤 탈의 루큐트스. 링지 김서르게 둥다. 마나스 아니 장가르소. 메시마 유구 동에 아니 라빈기 냥아 균진 제 유제제 딱 가면 되게 좋나. 아냐조초 돌아초진바
1: 스그메 chibi char ji ya kore ji sun ju la ya go yang me mar na la ya kore ngo sun ju sa ya cho mi cha kam ya kore sak jun ju ji ya go li ta tam che na ya kore ma dung ju re ya to ta rong te ye ya kore ma tin ju le ya go li go nga de bo ya kore da lan ju te ya sa ha hyo na te ring ya kore ki ren ju che ya go sa hyo na te na ya pu jo ya to ho ma un po la ya kore no pan ju che ya go sa ma hyo te te ya kore sab zan ju chi ya ta ha ma wo te te ya kore sab zan ju ji ya go li ten je chu ji ya kore no hin ju la ya ya me na te ji ya kore te hin ju la ya go li te wa ji ze ya kore zo gun ju yo ya ta ha ma ra me la ya kore lok sung ju na ya go cha ga mar bu ya ye ya kore chen ban ju te ya me mar mo me te ya kore sa la ju to ya go sa to mu ga la ya kore to king ju ke ya ta ha bo ha cha na ya kore kan bo ju tong ya go cho yi na la ya kore bo sing ju ji ya te ji me la ya kore ngo sang ju sa ya go li ta za ma ze ya kore ta min ju yin ya li he ta sam che na ya kore kyung min ju yin ya go ta ma bo me yo ya kore ta rang ju yin ya le ma bo me li ya kore ta rang ju yin ya go le ko na na be ya kore ji lan ju yo Nāgōng lōlān dērbā mī jī sēdē, ākō tārōng pāngbō chōtōng tā yīgyā tōngyōng mī bēgyā lō tā tābā tāngzī lāng bēgyī kāp. Tā lēngkār tā yīgyī mūdū tāngzī yōbā, mūdū yī nārō tā nā ākū tāmnī tā kōdū yī kēsār jāng gā, tā yīgyī mūdū jāng gā, yōbō nyamā jāng gā, tāng tā lō dēndrī tāngzī tāngzī lā wō sē. Lā yī ākō nyamyōng shēngkā ākō tārōng hībā shēngkā ākō yōntē shēngkā ākō ākō nyamyōng shēngkā gēpō tā tāba tāngzī kā tāng tā lēng tāngzī kē tī tā lā mā dēng sū kā dēng tā lā yī shē lū zē shī lē tāngzī chū jī nārō lā gō ngā tāng bō dā lā tā tāng bō chū jī nārō lā tōng rā bā chī kā nārō lā tā nē sā yōng bēng jō shī shā mā sōng kā chāng tāb lā tāb jī kāng rō chē jī shī lē tāngzī chū jī nārō lā tā Nyima ta yi tuyuk la temo arkham thala to serkhiong gonda ta taba tsamzing zeba li mazi tangtang ke ta ta yi yi tuyuk tana ta taba tsamzing zikhiong gonda ta ta taba tsamzing zeba li mazi ta ta yi yi tuyuk tangma rangka langti serkhiong gonda ta yi yi langkara patuy padun tsamzing yoba mudun ta gahing kihing ji kasa tili magi ya yofo tili masha tsamzing yoba masha ta gahing kihing gonda chora ta yi merkyak gonda chukba taba zik ta de ta yi yi tangtok tana la gyaja la soba kuide kala tebe gonda sobe ji chasho ta tongkhiong gonda kala sabiki jagzi tsa dhankar ji tsaanba tang taji ji yubi karzi phansan nukba ta saxin gona marzi tang laa soba jindu kandu ji sanla ceba tamzik suxin gona nima taji ji goma ta taba tang zing duksi rangsi xin gona di le tunri chuji ki naro la sashok tara di beke nyumo la ya kore taji guguk tamzik yubba ta serbi ta kore barmo kata zina chok samo kata zina chok tongya jing hibi ji kata serbi ji ten rinba mo tamzik yubba le tunri chuji ki naro la ta taba tamzik cep jime di guguk tamzik gugni di guguk tamzik gugdi mu mu sakji gala rubdi ma tarong che yang zeb yu me du ta lankar ke sebe ta ka shu ser hingu na ta samo yubo zanzig yo ba ta la tebe ka nyo mo ta samo yubo ta la tebe nyo nyo ma ta yi ti duk ta na ta gong san nak tu se ta na la le zin jing ko lo ko de la le du jing ko lo ko de la le tam jing ko lo ko de la le du jing ko lo ko hingu na la le sen bong ko lo ko hingu na ta ta ba zanzig chi den do go san be ke nyan ba ka na samo yubo zanzig ma to la ma ti a ta ha ke tang su je tang ro la a ka ta rong pong po cho tong che ga si dang su yue le tok yo tong mar wo ka le zeg ge ta rong ta yi ji ma ci la ti be nyo ma ta da hing yong ge na pa ta chi ke zeg si ta me ge zang zing ma la la me ge zang zing la ba ta ng ti yi ge na ro ta na sa mo dum bu ji na ro ta na ta ha san zang zing ti be ge tu so ta na la ti be nyo ma cha sam se be sam zang zing yo ba ta la ti be nyo ma ka cha ta ta rong ta yi ge ma ci la ti be nyo ma ha cha ser ba ta zang yo ba ta rong ta yi ge ma ci la ti be nyo ma ta ji ji chu ji ken pa cha ser ba ti yi ge cha wo sam zang zing yo ba cha wo se ta se be ji sam zang zing yo ba ta ta yi ge ma se zang par ser be ji par jar ser be ji ta ye zang zing yo ba par ser be ji ye ba zang zing yo ba ta la ti be ken yo ma ser ba ni na ta zimbar germo serba zamzig yo batarun te yim mesela te benyo ma dombar germo serba zamzig yo basan bar germo serba zamzig yo batarun te yim mesela ta te be ke nyomo la te ji ya zamzig yo ban bar serbi ji ya zamzig yo batala ke te benyo ma san bar germo ta te ji ge dombar germo ta te ji ge yo be ge tamse dombar germo serba zamzig yo batarun te ji ge mesela te benyo ma ta che yo khan yo ge te ji ge naro la ka ayo na ge ta yo mo ge zamzig yo ba mo ji na ka ta yo zamzig yo ba ta na tamse germo yin ba tamse germo serba zamzig tamse yulen tu ba le mo tamse sa khan sa ne yon le re mo tarung ta ye ma che la go dombar serba ta lin ta ba dombar serbe zam du tin na fo ka lo gyer de mar tarung ta ye ma che la sam bar serba zam du sam mo yon ne yon le re na na sam bo se le de ta la sam bar ta la re le ten du chu ji na ro la ta ne chen bar serba ta chen mar bo yon ne yon le re le ten du chu ji na ro la nya ma ta ye ti du ma ge zam du yo ban dor du bi ge zam du ye na ta ti yin bar ge zam du yo ban bar ge serbe ge ta ye ba zam du yo ban bar ge serba ta ta ji ge yo be ge ta ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ sotana cebyo me ba ta ta ba tam ding ma ji dang ta ke ta kha cha jan mo ser ba tsan ge ba li tan cebyo mi bi ke chen tan lan kar pa tu ke se ba ta ka jo li tun ru chu ji ke na ro la ta ma ra ke len ge yi chan len la ke len ge len lo ni ta en du se chen ko na sa ta kha chen na pa ta ji ji nya ma ta ji ji go mo la ma ki gen ro lu ta tam ji ji yo lu ta ra ra gen da tam de che ko san be nya ba cha chen ko na sa ta kha chen na pa ta ji ji tong ju mi be ji la tong tong ta ma sa mo ye ba ta tong bi ji ta la tong tong da ta ba tsan ding ma ko ta ran ze bi ji la tong tong da ta ba tsan ji lang ba dao ala la mo lo lo re ya ta la

0: Bejong Longting Ninting Likong, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longting Ninting Likong, Kamke Lopti Litin.
2: Jajewe Senga Namba, Nan Bejong Longting Ninting Likong, Kamke Longting Sanda Chiti Litin. Tani ta tia dan zhe ni nga zu zhuwa san zhabu ji giyo pari. Di indi lo ta zhuwa di san ji kuala tomar ma sahi ta di ji zo ni ani di rin ka ta ngi ji chi zhan nang di de la nga zu pa nju ji wa tani shi ji. Ta zhuwa dangbo di kaan ri se di lo ta san ji ba ga zawa ga nang la chi par ji yawa ten pa di ga ndor ten ka cik di la jin ju ji yun di li nga na nguyen dan ju man ju ba na nye shi wo se ya ka ci kan san shi wa tia shi. Chikang sumbo tiki nangyo tani chikang tangbo gano la tela hibi ki te tang chikang nyingba gano la teli hibi ki te o teta te nyingi ane tuen, yuyo ki tuen te kaan res o te indira ta shetan kar nga su ta tanubu te teta te tanin lima taba se ya tenri jini yuyo pari teni gondo son sama taba, gondo ji chama taba ki tuen te ta yangshar ki shadi mugi pa ane teta te ki ta chak zo na buji sheni tsuen pa tenri yor Tendra Tambo Tela Jinju Chen de Hibika Jinju Chute Kanama Yashi on Resident Tela and a Tete Kanko Giparizana Kala Ayana Sajiki or Telangizu. Tene Teling on the Neda and Juhibik Tete Kalangizu Grace and Tete Jinel Jutsamata Pik Tela Jinju Chen de Hibik Jinju Chibotelangizu Tela Hibika Tete Sajiki Sajiputelangizu Gibot and Richard Yush or Tera Teninda Tako Chichi and Naya Venja.

Manda mi bi za tong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi chou bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi.

Chobo namba, siyang la lhasani yinpe chobo tatsirinka nga zilin zila kabar jani ji pa doji jagadong ilo ji pa ma la shiba di jaydong ru ji si xinga. Yaya, da rinji jia lu ji di che la pyo ni che ran lu di sinxi yungwe mandu xa ji yinggo.

Chobo namba, siang jia lo yi mei du yi bi sa cha xe ba di, la sa gundi lin du yo bi sen pa bo chong mo ye re go xe ni, chobo mo ci xi do bie ma bie yang, da rong lo ka la yo bi zhang cho ji la pen ni, mao lo di na go so se tang tang, xia wa lan zhu yong yi mendu xe ji yin si, ya da nga zi nyang do lo yi di, che jia chobo mo cho la po go.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi tang shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyusun chobi luga ki rinne junzi tang tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son chang chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyoge luga chuzi naso nyongri nang tukiri.

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢？中国北京龙天音台来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Sing nam zu gong kan su, di ren ne pe da sun bi che ba ni ji, xie da nga bi che ba du, re za po bu ji. Xiang la nian gang lin qing gong da xu ju yin.
4: Xiang la kan ge long ji jie, ni gong ge lin qing gong da xu ji yin. Qu sui zhu bi tu, jie le dang, lin qing gong da, nam xing gong da. Qu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yang. Qu sui dun bi tu, se ji zhou da. Qu sui ji bi tu, Dian tong lan dun. Qu sui jie dang gama sun ju tu, bui jong san ju nian zha. Qu sui ge bi tu, de ring ge du ni. Qu sui ge dang gama sun ju tu, nga dong ni ju bi xue lan. Qu sui ji bi tu, du sar san ju. Qu sui jie dang gama ni tu, bui jie lu tu. Qu sui jie dang gama ju tu, ce le ge cer. Qu sui jie dang gama sun ju tu, lin zhong. Qu sui ju jie tu, du sar san ju. Qu sui ju jie dang gama ni tu, bui jie lu tu. Qu sui ju jie dang gama ju tu, riza mi mar dang pe bu, bian ba, ni ma ji la ga qiang du. Riza da wa dang la ba, ba san ji la, li man de ra. Qu sui ju ni tu, zhong yang bui ge long zhi lin xin ju du. Qu sui ju san tu, xi bi lan ye. Qu sui ju san dang gama sun ju tu, bui jong san ju nian zha. Qu sui ji yi tu, de ren ge du ni. Qu sui ji yi dang gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Qu sui ji zhou tu, kan ge lep zhi lin xin. Qu sui ji zhou dang gama sun ju tu, ling zhong gun lin. Qu sui ji dun tu, du sar san ju ra. Qu sui ji dun dang gama ni tu, bui ji lu tu. Qu sui ji dun dang gama ju tu, zan ri lu ge zi tong. Qu sui ji dun dang gama sun ju tu, de tong lam dun. Qu sui ju ji tu, du sar san ju ra. Qu sui ju ji dang gama ni tu, bui ji lu tu. Qu sui ju ji dang gama ju tu, ci le ge cer. Qu sui ju ji dang gama sun ju tu, nga dong ni ju bi xia lam. Qu sui ji ge tu, xi bi lan ye. Qu sui ji ge dang gama sun ju tu, se ji zhu ra. Qu sui ni xia dang gama sun ju tu, bui jong san ju nian zha. Qu sui ni xia za ji tu, de ren ge du ni. Qu sui ni xia za ji dang gama sun ju tu, ling zhong. Qu sui ni xia za ni tu, kan ge lam ji lin cin. Qu sui ni xia za ni dang gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Qu sui ni xia za ji tu, nian gong ge lin cin ju zhi bie. Sabsi xiu jie, riza mi mar jie, qu sui jie jie ni jiu jie para, cha qin xiu jie niam sui du cui yin.
3: Xiang la jiong nam xi li hu ni dong wei, nam xi wun da xiu jiu yin. Ma wong bi qu sui ni zai gi nong, di rin cei mu. Ning chi, na qu wei ju dang xia ju jie la, qia ba qiu wa ni qia ban zhen wang ka wang bei ju. Sa jia ka xie la, ka wa qie wa ni ka wa qie wang bei ju. Nga zhi lu ju, xie zi lu ju. Lua ka lu ju, na qu nu ju dang la sa xiang ju jie la, na mo ni qia ba qiu wang ka wang bei ju. Sa jia ka xie la, qia ban zhen wang ka wang bei ju. Di mi sa jia la, jima mang ni, shen mi xin na mo ju. Sa jia ka xie la, qia ba ta tu wang ka wang bei ju. Su ni ni mo, na qu wei ju dang xia ju, nin chi, ji zi lu ju jie la, qia ba qiu wang ni, qia ban zhen wang ka wang bei ju. Sa jia ka xie la, qia ba qie wang ka wang bei ju. Lua ka lu ju, qiang du dang la sa xiang ju jie la, jima mang ku ni, shen mi xin na mo ju. Sa jia ka xie la, qia ba qiu wang ka wang bei ju. Di mi sa jia la, jima mang zhu ju. Sa jia ka xie la, qia ba ta tu wang ka wang bei ju. Na qiu, nga zhi, ji zi nu ju dang lu ju jie la, la ba zhen ba qie wa, du yun pa jie ju. Xiang la, yong yong jie zhuang da zuo ka ke nam xin wun da xiu ju yin. La sa la, qia ba ta tu wang bei ni, shen mi xin na mo ju. Chui cai an zhang an ni, chui cai an zhang qiu dun pa zhe. San zhu zui zong la, zhi ma mang ku ni, shen mi xin, qia ba ta tu wang bei ju. Chui cai an zhang qian ni, chui cai an zhang qiu yi pa zhe. Na qiu la, ka wang zhen wang bei ni, shen mi xin, ka ma qian bei ju. Chui cai an zhang qian ni, 垂下安装顿巴的这一区了恰巴他通北区垂下安装吉尼垂下安装居顿巴的你东区了恰巴他通北尼神性这么忙不过去垂下安装一尼垂下安装居基巴的前给康贝拉康马强北尼神性这么忙不过去垂下安装一尼垂下安装古巴的卡住区了恰巴去往北尼神性这么忙不过去垂下安装主尼垂下安装尼在接巴的叶子啦卡瓦去往北尼人心那么久垂下安装暗尼垂下安装主巴的不是姆啦卡门强北久垂下安装接尼垂下安装接巴的现在啦卡瓦去往北尼人心卡门强北久垂下安装索尼垂下安装接巴的安多啦

Tuba na bazo, tada chi chi sin si pi lin sin dana, pe jong long ti ni ti lin kong kan ke long ti chi, ni jun si we ra yong si pi, ri zi lin sin tiri, nga na ni nru pa chung ra yin. Sen gong chi di chi din pi, co war tu le dang, lu nga yin sim chi ga wi la gur chi nju ku tu. Gong jong chi pa yuan lin, zan lin ka long ju tu chi wi, ten zhe zong pun zhe. Ti dang lin ta, dhuwa gu lan zam tu chi la zong zhe ni, si di la gur chi shu la zhe wi, karzong ki nimu sivi jarin tong linda. Nangka ri, tadu wongpyu weze chamcham tu tu. Meche ye senda la, drogar je, ndavja trawi, deshi me tong zanling ka tsujin di je di. Jewon nam je, zamtu je la zong zha ni, deji tong wunong ka shubi, nyamjab jun je kuk li. Zanling ka shide la, luyong bashi chi.

0: 제진 촙솜제 셔초 초위 더 그치 트레나 난츠 존이 니캬신 기텐라 셈코 셰바라 나니 곰싱요 존케 존라 리기 시 은요
1: 멜로도 샤위 존이 데 마이베 센나라 파니 라니 제 신나 꾸라 니게 진콘 쇼뉴가 난치 셔초 젠 존당 뜬당 데 장니 히자 Dung mi zhong nang de la nan yu xi e nyu.
0: Dada, qirong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nang wan dong na. Leng ji ku simer yong ni. Rong ge rong la xie bi ke lem de la yong zam sen dong. Zam ling chue den zan zuk ji bei wei xin yu nye ke xie ge nong. Zam ling mer yong zhe zhong bo zhe. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la simkang ge chin chi, gangi chai xin yue chi kui yue.
1: Dina, Zhangbo da angi zang xie gala yin di. Cingang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Ngan chui san bar, sen la yue bi kubu da dung her, chu gu de da, ri xie zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri sang si.
0: Wen zhong, ge mong bu xi la du la song ju mei ba de du ru dong sui sen ji ma dang wa ga la yin de ko de mei bi do chi mong bu xi rong ge rong la ga wi lin ba yin ding rep je sen kang ri bi lo pen fo ro e di sen kang de tong la chen ni da de xi ya yue de sen kang de tong jian je du nam yin yong le la zhen xi nie ko chen men nam zhe wi zhong ge yue Deng da deng yi lekwa ra drop thom na, ji ten tere gang a jing jie xia wa yin xing mei jie song yue.
1: Wen jiang, li ge nui xiu jie cu wei zhe zu re tan jie zhe yi jie. Rang ge zi wei zan me bo chou da, pa ma bun ki, gan ni lo gan nan da, ren ji ba ta ren du xi na. Ya ru ge jing ba da bi sen da, jie dar xia a.
0: Sen gang ri bi lo bun e de li yin de dar song yue de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shī yu kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōng lā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuē kī sōng yu.
1: Rī tē, māyī mā cī shētāng kē rāng lī mē bā kā lā yīn. Ngān chī yīn jē tūng nā lān zī bī ū chū shī jū tē yā nē, Rang ge rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong da.
0: Deng wo mei sem qiu xi ba ne, zao wa ni duk ju mei ba dan zha gan ni yin de. Zhong nong dong re qie ji long ni, rong ge rong la sem qiu zhe ji de yin la. Ji ten de re, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin ye ji ni zhong mei.
1: Di na, Gari yi qi dang, gari xio nang, gari sui nang su de da cang ma, zong jie bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma dun jie, gani lo kar su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji ren za re nang dang, qi jie bo chu cu la nang wei, ngan ji de yin do, rang ki rang la, xio yue ma ri, gari yi a xie, Sōng nā rō.
0: Ndor nā.
1: Dū tē rē nē sōng. Tsō wā jē dā rā jē zīng chē yōng. Rāng sēn rāng lā wāng wī. Sēn lā gō chā chē nē. Rāng kē rāng lā nīng jē dāng. Rāng kē rāng nī xiāng jē xiong gōng zō rō. Sēn kāng chē tī lā dō nā nōng tē. Sēn kāng chē tī jā zā wā xī bī. 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jing zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: wo ri ri mo ta nong ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: wo ri ge mo zha ji de la jing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se che ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se chao de ho yo ba zo zo ji ta mo nyong zo sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni che ju lang ka bi pe du re
0: re ji ta nga he gen ge ge chang bu de ji ci yin zo ti mo ni na sang zo re
1: ho re ji re
0: xie bin zhen zhe ku yo gu yang bu dang
1: ho yo la ba zo qi bo me yo wei ji
2: 层面解决蓝科了马子有呢也不有蒙车多的这次与潘玉举有中了对比洛阳呢潘玉了将比这些存档者能把些些下了三八不林经理拉阳潘玉了对比年阳系都主编先说<音><音>

0: 我们的人生中这一道这盆制作完孙拉拉木达学学全国勤冲战营主播主播错他眼目
1: 시당 공제 딘탑나초당 니당 류용샤출 쉐람당
2: 니제 딘츠르 니제 쥐태소 디탄 랑튼 닌친드니랭
1: 다다 싱구 추비 레친데나 베종 롱친 닌친 레콘 칸기 롱친자 데탄 람튼 시비 레친디제
3: 생각 넘어 줘 건강소 다다나 베조 롱친 닌체 레콘 칸기 롱친자 데탄 람튼 시비 레친제 도제리 나나 레친데 닌자바 딘지 추주예 Tieringa lechen no, lasa chungjira chunganchu nere ngengu chenzen tenye chi zangdi chibi, jintong ka nguni nguju pechu xiba le, nido rongxin cha chinsi kwar xeje yen, meray cha loju perangche nguni che meray cha detong tong cesu la, neche chochin zuba tong, meray cha xiba la perang la xuchin tege bari. Tera ting, nguni nguju cha detong xiza chenre to tenbe guane chodal tong guba tong, mong yong cha detong zongchi gongtura tong ne, nguni nyingba tong sabi ray cha chibi, Ninka chong de tong gu bie nying da tong ye ba ri. Momo de wan zhen bie pie jie jie me zi ta chong ji. Momo jie de tong chi zi to ra tong jie de wan zhen gu ba tong. De tong tong ya rao chi ting jie chua jie tong chio de la tong a jie zi ne. Momo jie de tong la chu yong tong me zi shu bro sun chong tong ngay lin zi de. De tong ka chi zi to ra xiu jing tong gu. La ba ra da san to ko yo no yong lang tong lang niang ma la gang xie chi wa su. Me sa la jie rong zang ko yo ka xiu jing de ne. Mi lukhan dhiyatun la nechang ngensa tepo zhok yebi, ne reja nalou tong lukhan cha jirang, ne njangwe jirang su gong yang rang, ne ja perang tong, ne yin junze, demen guju jieji, tso la misa rong yin ding ye. Santo koya wu ka nere hitu zibi mong yi sura hija di, dhiyatun ka zongzi tora tong a tong, nere guju ziba, ta na dhiyatun ka renden cici tora tong a jie la, Dianyin gachin dianye bari, xiang la nido rongyin cha chinti cha guwa la mende lechin zu ne xeje yen.
4: Ce so la ji zhi xie ju ne me ce nyingpo luan par xie bi gen lin yi la. Dian tang ne ce so ge rin tang nguan ju xie bi nga zan yi. Chang mi ce so la ji zhi dang dian tang la do nan xie ru.
3: Dodo rongyin cha chinsi, chinsi kaba tong kaba, ngaba jela wong, dodo